0: Yo, okay, ya no ase ni enfa unsi bu ogeste no no ye nsentro ni na ye ne na twetwe nkomode akosoa akofa oyunni e di aba ekwa
1: abusia ye ntwa so ni enfa ni nchia sentimentem na nnura wa sentimentemu ene ye wo chikra wibra wi so santehini wo tumfo se tunura ewia se ya na che se abeto dwa se santehima wo toso edu ennum wo tumfo di ni di atudwa ye firi sabri ko na ema bonsu ena ebe tina so sa sante ima na asem nube togya saa ne wose na nanomu wa hima ewa sante memu wazi eka sante ima na esa hima ewa sante memu nyinada wabesha nase na na nanomu wa hima chilese enwa niya wate ya yasemde yasemde yasemde ne mwomdi opesu waka nuwadi techile nise sa sante ima ba na nyua nunko ana ebedie ni mu se wahima wobesoma sante ba munyi nada.

0: se ba ba ma ya aduma anye na ye no but ba ma 24 hour no se ba ba ma ya aduma anye na o be catch say na obesiga na wa twen dwa ho 24 hour market ya o figa ni wie na o twen ho 24 hour market o twen mbra pen come ha ba pa afi ho mbra pen ya ne dia o di why be ho Andrew, why? Sarah, get out of Brian. Now, can I put 24 hour market here? Andrew, why? Okay, go home. Me, Bejan, who are you? Are you in it? Yakotoba, no.
1: Auntie, when did you own a force in that Chica? Yes, so 24 hour economy in India. You were John Dramani Mahama, said Bumbo Sanko by Janier. What Babaya, a Juma Bakuni Paradun, a Bayanay? What tenant is Sidano? Obe tutwini nyina firi ho kra wo jama ha ma amfo nyina hunu na woto aso kire se ade ba ko ejina so to abatia mpp pa no e galamse na galamse ne atia tese kra ma ya tua madoma nyina yi tua wori se hunsunsan so no e bitimi aba be boy e wo jama na formens na nso se na sina kan
0: hunsunsan so ba ba ke ba tudi ehu be tudi ba ma ye wo jama ha ye nimje eni jama ha bia eni hu su sanso man bia num mira e de ko se wan jawo do ma hingura
2: ko
0: mo hunne be se o jama ha se
2: 5 fm
0: de lam se no pe se mahama te de to aba e de man no o hene to aka kalam se ne tete se e wa gana ha se na no ya ko to aba de ani se to aba ye ye ye ya fe sika de ye ye sika se de dan o ye na no pe nipa mire alma gana akwa hu hie hie no ofurata sisi araba ofurata we gana ko tra buchi chamba na sa okene gana mra no ama kwai ma yedi ofurata sem ma yamba ne judgment se wa bu gana afa so ndi bre bia gana za ba kan no odanfi ase se e no kura mpa se ofurata of godness car ohene nanka
1: ente ye wura sina techi ena wo kire ni semu se de ekone de eye ntima bebiri na wo kai kura ka se enei sa eye women's bank kura ye wura John Mahama okan ho asem no besi ne otimi nya de papa bia mfa ho kura ma ye ntimi nka enyae na onumnyamfo a ne din ene ye wura John Emmanuel wo ye deputy communications officer de ma NDC amanyuko no kire se se eba sa aye women's bank ne dia se se no ye disikapuduo pa na to ho a sabre e bank bi anso o ba be ya e wo se wonya licenses wet media de hujuma ntia no ne mpanifo gusu a wonom ehwente ye den a sa aye women's bank ne dia mpanifo be ye
3: sika 51.3 million Ghana cedis ana addition 2026 about 450 million
4: abeka
3: we jaye be 900 close to 1 billion cedis and yes sika ketwa what I say
4: okay
3: my yes yes say but my lances we know the young established bank no na what's na wo wanya no wo betna videos aka say ye de on
4: yes and
3: this is one part to
4: the
3: nga mokwa mo
4: se se ya to ba
3: jambi mi so ma menga sa uno kwa bo nga uni anu nga se se o kasa po because o kasa le do e gbon je contribute
4: mi
3: o kan ni ni na bo ma contribute abandia aba power ha mo ba o minus ka ma no ambo o mo se ye kwa jama sa be ma ye bosia e ma ban na ba 1 year 6 months contribute abani matima tutu niema se a ndc abai wo kodrebi se anya kwe kwa amayo na jenjine to sampa road ye guna asfalt ya sina e se na ogun kotoje na odanyame ase na odajo mahama ase wo bi sa wo se he fana abai nu nya sika odio ye sa den abram mu wo so besi oman no sika ni ni na se oman ni sika na ase wo kwa jama se ye mamu bo se is a pension for basic

of 16 ni mu se se wa ebe sho bia wo kofie ye sho pe na wo kofie bonu kita Argentina wa club onu dia fiwo bona bedi Lisandro Martinez wa jabo onu mwedi akoma Alexis Macalister wa jabo onu dia kwachiri Molina wa jabo onu Tagliafico di bona akoma Perades Perades wa jabo onu dia akoma Abrantia friends Enzo Fernandez wa jabo onu dia ba fifi from bona kita Enzo bim Enzo wa jabo onu edi akoma Depo di bona akoma Enzo wa jabo onu dia akoma Abrantia friends Tagliafico Nicolas Tagliafico di bona sign echi bona bedi Abrantia friends Lisandro Martinez na eko wa jabo onu wa di bona akoma Montiel Molina.

0: Ago ah na bia ni hana o mata ya hwa na
1: ame hwane
0: au doctor ne brem nya ayo na kwa mo hwe de na gupa ndisika ni ewa kwa no bebere ba gu mba sisi
1: ah doctor ba na se we die za nsika kra bia ni ndani nga aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die nkura ho da tube se ohwe ah o yo risky doto
1: me kwa mata bank ah doctor di owa kanu su osunzuno
0: oh dabi manga sa ndani ni pre danta ya we na kre danda na danda ni ye dete bra ba no ku ni da media oba ni sika kra bia ho nzenzem se dia me ndi hu jai
1: ni enu bomu e na mu namanya sesep
0: jo and ya nya tabi what de tell me say your ma area teachers cooperative credit union betwani ti aka ne dat ku esita kura bia ba tani wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim say usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni say savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chira say usika ne ogumba so yi kubetim dia kwa ko ka bank ke jetire hu na be dia didwa na se afeso a dododia ne aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne e be wo fixed deposit account ku du sika ko to ho a na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wa ni da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana se mbo afato wo na mre ne wa kwa ho hiahia mbo kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de e wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi a ni da so Nasa, the my area teachers cooperative credit union betwani tia candidate ko be ma obosia na odi akoyo wayie na wiya wo diskaka be tre to bre afi salary loans jesse ya ni aye ka tia fa that could be a ye be ma obosia saso ni controller loans jesse abana juma ye ni ana ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ni ye wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tre wo ajuma kin saso ni akuafo ni adwadifo betima kaya hu abom ni aba ba jebose ya be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money say we pay e cash and as a physical cash bra na su ka pudu obi ya ni hia bra ba jibi
1: na doctor pa sende se wo ho ne wan ganjira nda dada na mehu be he
0: oh beti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku tole ne tiles ke na de be saso pepepe and as a ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu wo be sanu su ku beti akwane bi wo sampa gos wo mfie kwanta kasapin camp junction adabokrom na office sabi atiase na head office angasakide ya doma hinguru le manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so dia 0246297285 the ma area teachers cooperative credit union that could credit unions ina

0: German. Eba, yewo, kwa na ebe faswa, ebe eden, ebe ye. Ndi, nipa biya, ese se yedi, man, se onye nkongwe ye peti, jumadi, yedi eden, yedi manu koko ye. Do we are no bebu hungu ntana eden, edi achile executives. Ena niye eba for administrative, nusu suni na aso sono. Nini nana meche se, e sampa yifuwe ne se eden, isi omoswa, omu bu hungu ntana eden, edi chile ye nina film. Eni to ameka se, ene niye fiye nkomo, eni ya se peti mani ya shia, nabi ya yedi nkomoa, ndi bitimi aha mpanfo ni bitimi achechire ni nyina mmom na anase bia ne yawia mpanfo free se we di bitin di akoto dwa ama timamfo nyina hu no bitimi afre nzenjrofo ne di ato mo anim na mo so eden abo hu daru e di amen ndi mesre atifo se amoye party mai na party ma na se age bi chiroma no mo ntiasse a free se
1: nya platform
0: sasa aha tam no drua obetimi afre party executive bi aiden ni a chechem di achiro brena mbanfo ni be ready some person mo bunku ntano na mo aiden o mo hie nyina mo bunku ntano e di achire di ne metimi aka afa honfo nanu.
1: Okay on menyam fo eye chairman Godfrey Tutu o ye first vice chairman na nyumre yere na ji adwa ye di nkomo ni nyina no eye memendai abato e bekoso. Wache sisi sisi ye first vice wano di ufi wako chairman ankasa ankasa se opeso beye dwe mtreni dema ye NPP ya manyuku. Na anopay enyumri yari na didi nko mubibri na nisu wadi huna owo party mwa wadia buwa ene dia washishe die guho se bebu wadia guwa kwemu. Anososo eke kan sembifa ye the current executive eba ye nkuntebuo ni saane manu susuwa wachrebe bia bibia efa. Na ebra nkuntabuso ebekoso ho na bibia wo mu a ya hwe aka ho asenti so obi gina wo isu se okoto aba basis on se ya keka se obi bisa akoso meanwhile nipa na oka sase sometimes obi sa ne se se ade na oka no kra ho an yediko si ne so edifire hin na ba evidence wo hia obi a se hie se ya nti edu sa bere we a ya na nsem ne de se bi bebre ne ya na ekoso ewo ho na eye chairman Godfrey Tutu mahwe eye krataa ya eda he na ohwemu a support ahodo bebre ena ya listi wo ha eba jesus ahodo a wode ma enupo nye se party ngwa eba cement ahodo a wode ma nru ahodo wode ma enema ne die bebre a oye ewo ho yebeda asese anamuntu bi saa no ya na bribia no etimi ekɔ ne saa etimi nimse atu ahene asie ahene de adekye memendai wɔno mu ebɛhyɛ wɔ animonyam kɛse ɛwɔ hɔ ma bibia timi akwa no mu akora ba bi yɛ dwi yɛ de yɛnkɔmɔ no ɛba bɛkɔ wiya no no kakra kam a opɛsɛ delegates ɛte anwumre na ebia wanya kwanya anka na samanka ho asɛm na ɔde aka ne akwa ni makra
0: Mm. Mse party jumadi yino ne meka ne se enye ba akofo na se so yeden o ye bibia ye nyina na se yeden e kan ye ho ye bom na ye pija party man yeden e kwa ni mu nti se ibi nkra ye party ba na se bia ye mfa jumadi bi nchia won sa na sa yi a ne wa ho de ne betumi ya ne kakra bi ya no free se so yeden
1: betumi ye
0: ene ne me mhu se as per ye party ayi no o ye first vice chairman second vice chairman na wanya a leader who believe in delegation na at the end of the period no timamufo no hu so mfaso bia ni ntima me nya imagine say me ma sa ne man nka me hye aw me sorry na ne ma nka sa ma ho din betum bia na maye den maye e de aboa party ma ni ntima sa ne me ya okene nya ni nya ni